0: yamne mi anyunyi menyunga na menye mera badae mi anyunyi menyunga na menye mera mama joada allah be chunnu jo joada allah ma kwa
1: na wajia karo nga duwi bai wana wiya donga pomotu antungi nino
0: dawa sha ka adonga binu wane pachu winyu ka gwongo kabo ni okabo wao mai okabo okabo wala kwa rega titiriba okabo ibonya bonya pingo a okabo wao mai wani kia adonga lugo cha
1: wale wale ye
0: dawa sha ka adonga binu wane pachu winyu ka gwongo kabo ni okabo wao mai okabo okabo wala kwa rega titiriba
2: iti winyo o radio Yum ye kere wer kwaro.
3: Alishani winyo
2: mar me pacho. Iti winyo or radio.

0: Kara yiri le lo doko teki. Ni urin. Ti kar me nyual kene ya ba ye mie. Ma muna ana penyo chwaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma chwara ana penye aduoda. Iye lo nono. Kara re yini nyoma kara nweri emu moni dojo. Ane atine me nyual le mora maru wekiti pito. O keng kusyo nyobali yina me bale yituti. Keng kau kuil, adoi kuri bayi capek. Ai te gira gira ba bola che umoho. Acho kana chen, wia ti kena. Bala we so hon baya mori emu lumi techo.
1: Kami yinu miyo dahani. Nyeru biru te kubike weha wura lim nyehani. Amana nenu jon tutuan. Kwa wura pen ngwa rachi odni.
0: Manyeru. Onu oko me yimele lo ene ne ri wenya koni anya kala ma chwe chwe kwene kunu be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yon chware pe yele chem da ye do yin a cho wan ne kan o ke ga re do chem o ke ngon ne ne ngir wae ka do che chiri wa o ke chiri ka do che do ba wa o ke do ga kala ma chwe chwe kwene ma nyi ha tuo para Para ne ka kira kova, kum kape a bebo tino Ama nye ha kaya bero kwele chine choray Micho me koma tere, menge bude do ataro Menge lila loki yelung, adwa gai piwa Kaya uyu chero yuru bete pere pere pere O nino kova, chonga nina gwena koho Ma nye ha ti peho
1: Ma, chueri ka duwo kong dang Ka chueri duwo dang kong wiki kare Kani chon nino na, dana ha

0: Bajo iti inyo or radio piyom yekre wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti inyo or radio